ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chemo any friend for me no be body channel omutse omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chire won se se ni amu ji di atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem ni se and me be nice to reach a more. And if I for me, no be back.